Tudon mi nu le pa ole nau pol nan sa ten chi bai tua chun MCDM chin lai zo program sin zar khat sung thu thang than nak kan nei ding amai sibi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu than nak kan nei ding Myanmar ram saklama ruwa chat lawin asu ruanga ram then le ram kul pali I mi pi ting li luan chu tilik har san nak an tongi arang lam bom nak an tul thu NUG in cha aso asi Rasu ruanga seti dai an thla nak ruanga sakai manli makui le iawri ram then polin pengthen lenga ti aliani mi pi hleiruk thi in mi panhi an hlaulai si NUG chaswana ka sakai ram thena ting ni le thong kulluan le manli ram thena ting khat le thong som ngaluan telin zate kom ting li le thong shaluan tilian har sanak an tong asi chui tilian har sanak tong tu pol umnak ding torial sakle arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi Zatlang uktu polin milai zon ruat nak bom tu pol kom pol thon trang khomin an toril sakre rautin an sim. Atua chun tilian har sattong mi pi pol sang in ti e in sibai dat si tipuan ti dai le kiang kap tien fai nak sang bom nak pol arangin an trula si. Ruat pi khal asur bet re rau ruang a tikap le aniam nak muni pol sang ral rung jiao dingin enyu jin ral rin nak ape si. Apan hi naka kangoa CDF KKG ta yin paruk hau tu telin mi pathum tua mo anton thu. Magui ram ten kango penga CDF KKG kale kabo kango ta yin paruki hau tu telin minung pathum tua mo antong tin. Tual sung tu thang sham pol neni sin thai si August lani lay ni ni zan nazi lay khatro nga kango peng nitlak nak lami shung shi kwa le prao pung kwa karlak yaza muni pung kitlong kia nga may thal thon ka that antong tin an sim. Chui ka ton nak ruanga CDF KKG mai thal thon ka that an tong tin an sim chui ka ton nak ruanga CDF KKG ta yin paruki how to kuba phyule

siyami yayo sura apuri mishiwa teya lumi tuya prami pika tani ahona lali yuma javi yese muma aswanko ni babi pelu e jubi me matiya mubu